أن سبع بتحسيمي يوم خروجي شيخنا القديم من داره تدابي مبك باري بسن خالق البرايا باري خرابات يوم سبت سامن عصر لخدمة مختاري في سار سفر تاريخ بموي جنيك نيت تيمير أكفكي أت أغنيت لمبلي وور سنجين ما ديغلو تاي ما ديلو ياتي ndax ñi nelaw seen xool yi dellu seeti kuréere mbir day laaji xam lu mu xamul laaj leen mbirum ki leen amal lu kenn amul gumbaayaay jàccaar laa ngi ceengeen lewetam man ku xamul laajul ku xam xaw mawlayam ku toppatul yàlla na topp waayam mbaal ko dal bu mu koxul fulaayam nan jema top yalla top indigalam te jema daw shaytan khamin dugalam te jema roy roy rijalullah te jema ray lu kul jani lahi al khairi bima akhtarul mukhtaru la bi lazin fusukum takhtaru hadakum min alilahi nuru Bamba jago kurwa lasan da noro Bamba jara gnon yalla Jihra fil bahri Wal bahri wana la dahra Taitane banne khak bakkanak dunia Kulien fetal danel nga non yubon ya Bamba jara gnom Jadu nafsi bobe Seri zang konan fi apsi Khatal tu fil bahri la wak saitana eb ke bo khayral wara awtana no bal bangase bari ak jager ba ni awul ak civil kero payor ba wa man yu ajir bisabilillahi mbot ma ko yobbo fofa don na lay deglul ma wax la lawal magal ga nga xamni cheikh bambarel demam ga tarikh ba ama jeysesin moy atma modi lela ab sarin bashirum beg mam nena la yalla defalo an kalima fi darahi defal ko ibrahima ba yalla burba faratal tabaski akam gharib mainan ko gay mbake bi khidmatil qadimi lil makhdumi bil bari farlu len ila tahsimi la dam weser ci mboti yoni geej lay baga way ngeen xamni bamba ay geej boko xamul yeral jasa o sakor jawab abdullah lolu mo wor ne dogan kon ak demam gi walaf nasrani te kon bilay ñepp dem nirani ngir ba dami soxla yangi kanu di dagu siabi wuri fab nasaranu ñoo jaxaso kangam yi ak nasarani ñi defi xaali ñi di and ak naari yi doomi soxla dal di sampi daara te donga ya jigeen ñi melne saara cirema and ak saara yendu caawo daw jaxaso bambara fetu caawo cherinji andak wori faf di daane ñele di tox di fon ñele doxani ñele di wañlu ñele bandani ñele di tariyaxi ñele waajani hanga wala jigen ñe jaxa so di tiaxan lamb ya gor sabari yep jaxan ken amatul khasbi li waj illahi kang ki fore faf di ñani lahi l'islam di joy yiket ba genn gaday ci saw jant fep melne lambay cheikh bamba dal di ñaan ci barke jili ni yalla may safi kullu jili may khadim rasuli fi sadani may ram kharnu bi aninirani bu yalla dal di signé jox yonen ba mu signé gaaya dal di jital bamba
lisano aldali wakante bamba kesar yusuf mutenye yanba bambani mai na madalu islami sabrel majorlem dina ko jamu yalla na starliso tegli nafsi magana yai ki bamba do na apsi kerog la ñaan bur yalla yoni geejga ngir nga ligeyel mustafa may geejga ngir boba war yaan koy xëcok serign si kangami ak tubabina ko merci aduna ak alakhira faf di ko gero kuneni ma koy jël tana sama goro mbaxali mom jaxate na koy kan jengal tajub rubunti buri chaykon cheikh bambanako asbi al ilah dahran wala ilaha illa allah man yalla doynama doylo nako ma indakum yan fadu jangnako bila iman alal ju tax ma jang jangal masar ot ne kon do jeng billahi taala khana ya khalamu la tarkanu ila lasina salamu khalo li irkan moy jawab khali bamba ko tontu won wanta khali kelok la bamba giñ bana billahi tayfasena adina jublullahi aqbalati dunya ilayya khablu وبيتوا فسال اني قبل وبعده اني ادبرت ولم امن لها لكونها دار سلام وبعده لاقبلت واني اقبلت لله وابخامني دما كبعد الزوج ما ثبت ندم سيغور ملك نان خطابيت الذي ladan sara rabi maladallahi lum datara waylun liman ila nasara mala likayana ala miglatan aw mala huwa waliyu daralan nasara khadima adin khat ada ansara inal muajirin wal ansara lan yahbudu yahuda wan nasara kerok la bamba tenu babi anamba wiati ko yalla badema yomba ngir begaramu jamono yonen batu baliman bala xamodi yanba yanbanu yanon khutbu yak labdalia tiatanu ko mo ko fabraw gaaya de ngeen di wey te tawatul balaya surat lahwani la amti la sharisina khislanu bambay kamil mbari yep sukolagn bambay kabal man sakka fi salika falyajribi wa man yajribi bab taqrubim rijal antenak yarat yadawatul khatye rijal sir nanko musla sajin lolo taxon cheikh bamba na ya khawmi sababu khaybati ya ram muriyumi sababu khaybati ya allah aradan ana lamin ujaha wan akunu shafi'an li khawmi wan akunu khadiman fi dawmi chamamat la bamba sanci bari bisni khaliqil baraya bari yakona talubem ya gortala murambu gorba gor go yalla yela bam ami giromi wer fa bari di dugi khalwata di ñaan lil bari shaytan di amru khaleko nasarani na len jaar lay fexe fi sodani tubab yoni fay wisilu karga di siyat balak dom gis fa tere ak warga ca moma adla yalla xar seen xol ya def ci ak ragal cheikh bamba soppi xel ya ca moma
layal khair borom dar mo serigne touba mo jilien dar bamba yabal mam tiaro ibra fati mo jilar inro gaynde ak batin mo bolé ko ak waju nan demba kebe touba banalen bamba lay fabi ebe bamu demé dar non ba yer letar ba na len garab bangaso moy titar ba dina faler bangaso deji bot ba san chal ba tasale tol ba mam abdullo dem kalame ko borom dar ak ibra fati sar ñu dekke dar dar jorto kolam ni julbe burum ñoro mba cheikh malik ba imam ñoro mba cheikh abdul khadir tijani Makhari samba saje fil girani chamoma adla ten tanyor kalame cheikh bawol ngir baga fay l'islam jarbar ba mo jabulu diam tubi lam di joy mala ko tubi rubi cheikh babakar chargan shirin mormane shirin ali juf lambay ngi le ko daane kero gere na wafa pienchum lambay na len dinalen tagale kila hasay kero gere na bolé sal ci wurul mbal ñi genn keno farba jangay darmbal muy bocci ay gobar di teñal dam di bolé dorog yew amatul farjam tana balen cheikh bamba mba marendi murid yep ma nga nan bamandi muridina ko bamba nos naruyi yawma alastu yaw faraltay noni serign mamar maleko tantu baba leko dagay katchi danuy dem tuba falilatay teke sandomba tank mo gana yambu li nga wax no lank dag yana tis benj ma dal di jaxaso murid ya kha ci mbir ma dal li la xaso murid ñew tuba xibar ko bamba mu xeyna ñaanal leen ko tasna jalba ca doye dem kalaame ko borom dar muna de ngeen mok ba melni awder ca yoy ala ten tanyor nar melu bobe la ray musse minel mi wandelu kaw la gada o dire awum ñoro divya kilam de julde gay lero bamu deme ba wesu rewum salum ñu war ko mar ma delu si farne malum kero gla fekki bamba ngir tubal ko cheikh bamba na muridi ngeen jegal ko cha mamat lañ ko mu dem dar mu sewalanter ñew karam dal koy dar mu delu ndar tubaba farnandal ko kasi posen malaka farnandal ko mu delu si bagn kerog la wuji yalla ya jaban yenna setu mambal kamamat lanjele sax ya tuba di ay julie di ay tolba talub serigne ba daldi fay fa tuba ak mbake cey tay kawte ak boba mi daldi wo serigne ba bolé ko samba burup jolof mu daldi andak bamba neena kérok ba mu xey ila safar yalla nga ko bolé.

Adi la bamba wax yandang ba wax ko dudu antar pare ba moy borom tawidu kero la bamba ramududu sek mok yari wajurum yabul ko sik saxna vandar weri digi awgam ba mo xeyela dali xey di ram dali koy jalax mu jëm dakaro ci alhamis ya non ya dale waru bisub kerok la jekka feñal xar bax ngir modu njaay ma be la wolu ci mta won ko asiru ne ko ya may sere damay liggey lema delu ci jeri yawmal khiyama ayram ahlul barri ma tax damay ram ji ahlul barri tafek bamay delu ci do fi faatu dana la fekka ndar lila ayatu bisum karawak lañ ko dugal gaay jeri mu jam dakar bambana mu jiri allamani rahman fi safina bi annani qadim fil madina fi laylatil jumaati lañ ko tabal ine bu lendam non yana ko lambal mu lambu daj fa gobar ak rabbo ñu tej ko fofa dem mu def fa ak rabbu mu dal jublu khibla dal di kabar neena kero man la sujoon ngir tartar jang fa saru baqara ak imrani jibril tijine ak ba fil qurani amna fa yari gudil yakul nanun lu ci leer yalla ko kananun neena kero gis na fa sun mam jaara nena karo gis na fa sunu mam jaara mu diko ñaax te diko doli dara nena karo gis na fa rasulallah mu de ko lol des ko xam billahi kwedli la jël serigne mor penda mo fekke won waxtan wa karo mo banda njol makana ko halamal saba gutu da am satali la khitab neena kero gis neena kero jibril mikail kasa kasra fi al asrail ñona ñu be ngir baga al ak nasrani ci xete al kaniman rani ila taqal chaq bamba na cha waywa afautu anhum lalu dayna kharwa iza

في الوصول من سنني خير خديم المصطفى فإنني أقدم بما اصطفى من زع كوني قديم المصطفى فإنني أقدم كما اصطفى من يلقني بالبهر روم خربتي فساعدني من الإله خربتي كما وقع مقام إبراهيم في البر ما يومبا لجل نريو ما كروك لقال قيدو بوالو تسبار مي جابو أما دم بسيو دالي فجار ديك تغو فكانم دالي كويلال بامبا فساد جابما dali am albamu massa madam badel silal ko netuti kon mutak farbal ko gay badre ñoko bole ak darba lal ko cembe akhma te demul cebal ba siakh bamba japp dali julitu sibar gay badar mamu mile day war kerogla bamba massa fiñal kharba lu bax du bax bawesu bax bamba bax monuko da xibaate dun ko dural khiyabu gam khiyabu yadi bural tuba liman amana ahlul lahi waylun liman ankarum bilahi kerok la bamba rom wa indalos machine barule na bawesu mandalos abdullah capitaine balam mokay teru bawan ci angale di laki turu yor yor la gal gay teddi jem kona kiri bishop di ber ci non yana giri giri kata ko za la gal ga dali koste dun bu nan tabok maron yae konte kero la bamba jeke gis kormana ak timine kurboy ñu newi mana mu jall romb agarak wa kamarun sa sandar lay wacce gal ga ne fa ñun waxtu la fay taxaw ñu lid mu deqin ila kona akri tabab ye soqi midila gal ga teeri fi grambasa midila gal ga teeri fi grambasa juromi fan lay am ila kabla bisa fo vela dam wacci fanan bi sharwali wastu bulandam la sarena ak ba fali mudelawar cegal ga jali lomi jar asme jar kutuno jem dawme baba sete sheikh bamba khay jem dawme rom lego shako tubabe arme fi la france yam ci wa waxtu sheikh bamba wite musati mal waxtu malakil malik inda dawmi ma khat kafane uda tasawmi kero la bamba tabige yu kongo kabla bisalay wati ni magongo ila nabi wajatu fi kabla bisam ma khat kafane uda wan ubisa tabiyana ya lay gabangi nyawna mo melne gay ndek sibi gog dangang na itaqtil taqtil mutaqaw siwaho tataqtiko taqaw luwey la baho kumandangak alkaatye kumande kame ulien kuwak mutekche wande sandar marek sandar masak soldaru nyepoko dara amalni gai daru nyifapko jiebelko kero governor muneko depula senanjma bufeter kerok la bamba ya salat wajatu lilahi amdan nangna khataltu baba sete ila kot baba wolu dali koy dugal sagar ni bun ko wolu juremi wer la dese tay ci rew mi nde kom dina la yor nde mag nga yow mi cheikh bamba na ko yalla moy sa wetal Muhammad Rasulullah Moisa watal radi khuna ona kitabullah wal mustafa la bamba wax bilahi waidna la bole commandant bo xamni nit ko ñuul la def na yandang dud ma mbay la tudde ko on senegal nang ci ma yomba
yaral nu sunu gal ni dal li wacce bamba wildi marinaaw mu jall ko nge bel si bamba mananaaw cheikh bamba delu tabi fi safina gal gañu na kola gabon sharina kerok la bamba yes kerok la bamba watching kerok la bamba ila nabi wajatu fi safina hablu sana yahla do fil madina gal ganga jambuma bawey bunama kostefa wa khumata digbuyama hamzal liamtidaw nabil adadi jumlata ma laqaytuna wa matadi kero la khushya balma rombo boma jall ca konga bel si melna njuma konga francais lo anga ak bunu war rombo na len bu yag mo doy war wes brasse wi la kabinda mina ka yow mbindef nga am kabinde kero gla dam jall ba dem ayam ba wesu banana ak boma andak samba bisib kero la wacc poste bi di ma inspiration ye dudu yar di len duma fofé la fek ko na balesa mana ko ay balesa am iblisa mana ko ma ay balesa abdou an la dina la dimbali sa jam wañ la balesa fa bi yere mi yobulu di ma ci kar commandant badilien tere duma kero balesa rata la bamba khandi andak masen wagal ganan bamandi jonako fa pilim yu andak lankar bole ki da bamba groom du sankar letam wat carte ya ama bal sesi dafa ligel bamba ama jey sesi kero la sia bamba gisek duduma mbay dudo ngana ka bamba bay du soru boy Cheikh Bamba na ko ndaw du bal am saman legmu ko busu du sigue jey sawan du do ngana ko bamba yo ya dim pank waye serigne ci sepp ma len sank monako ndaw du soro ma sambayam takantu ma ka war ma sek mamam du ma mbay dal ni ties kamil ba tere ba cheikh bamba yoron kamal ba wi ko dal ci bisirul munafiqina ba ci mujuk laaja kharkanam bakhin ba jobara delo serigne ba tere ba kero la xamni bamba amna martaba kero la bamba delu bi tere ba de ci et mbirum dudum mbay ak tere ba dal ci walan al bil ci kafirin cheikh bamba jang ba wesu mu'minin kero la yalla ate sen digelte ci alquran yalla reeb ligenti duduma mbay daldi tasare tere ya de sanitaire fi ya de khotire yi leg leg mu wol ko di bolé gardien ya ak prison ya ak madame ya gardien ya yi samuna ko tay nga su khadar bi yi samuna ko tay nga su khadar bi de sanil album ba mu lali derba wala muna ko ya ko ya perdi wala mu ñona ko koma ba merde mosna dikal serign bi soti kom ndox mu def sobe ak sangara bus kom to kero la bambo wolo sidi mabo ne kutal mo ndox mu sel ak sabu mo tuklor bada koma ne poste ba bamba tahon ba fatul ci peste ba moko fa da rotal di duy ay satalam di dox ay soxlam di joxante salam duduma mbay ay korotal bamba ngi bon nga ak ñaan nga fi ma yomba mag na ko di ko saru bis bu nek ak satalam ne xif di mar bu mu lek ci de nga la ko ya polo ma fayati ci sama wer mom la ka faf di joxati karok la dudu mere ciri mabo dali koy fetal mu moy badal bu wabo kere la dudu mere ciri mabo dali koy fetal mu moy badal bu wabo ñaan dem la yi kar gouverneur ñu dali koy licence ngel ma dali perdi ca mama at la gaja def commandant banum def mu tollu dekk dang dang cheikh bamba faf di yoni ciri mabo mu dali jeblu faf de wabo Cheikh Bamba dali jall weema yomba war yow mana bulen fi indi bamba yalla gabon jangi ko wax moray la
mbaat ñu sanké la na ngeen xam ni yilla lolo taxon cheikh bamba amma yomba giromi at ba fa yabal samba bisub talata la fa naan ma yomba la bena ko yaad cheikh bamba julil na fa ñaaru rakka jayante fa khairul wara ñol mak bi bayato fil bari tata sajara wal bahr musbid wa awli fajara ñu fa ko yobdu nu ma yomba mak samba law be jay ci bo robamba al bulandam tudil li burki bari khiram lol njuma ya ngay shurki fa vela choyeyu di wax di xatu lak français sip toy sax sajo ni san len ci doj wut di wir wir samba di wer wer serign bay sa wer cheikh bamba julil na ba ñaar rakka ñaan bari dan wa rahmatan wa baraka nena kero jamante na fa ahlul badar ni safon de ci rakka defi gawar nena kero andañu jibril mu war ci kwaysum tay jambelo nena kero tuti badar je deki waye borom gradie mo akati bamo salmale ne sambala be gamal kharba khaman khiremi dal lay jomal ci tun ñu delu ci mu na ko xolal kharba khaman khiram bu len ma feñal mu del len dugal saxar ca yor yor bisub dibeer ñu yalla romba weer weer ñu bolé len ñoon ñaar ci digge bal ba ñu ne fa cundum fa ci digge dun ba kero la fien khiram ya ser di yuxu gine ya bako xatu bambay cheikhu bisib kerog la bamba khutbu geejga ya bahru way la to salid geejga ngir ñom dañuy wax ak lu yalla sak jangal wa in min say in tabul kosik kun sa atirabil musbidun buldusu lu dagal yalla mi tax ngay busu was adba ani abdo khatsa ba serign budul man musla jam rabba ñi nga fi da labal dañ da moy yalla man musma moy yalla setalila ken musbi ñu ngir ligeyal mustafa ken musbi julli fajar mbam shafa kon damay top ndigal ta baña far xeremi bul top ndugal kero ak la gey jafar batay du bawan la bena ko bamba ya di ndanan kero la jine won ma yomba jebul andak bamba delo samba bi atagal sina aslamo min jinni asrin do na man lam yaslamo jaja yoro.

dameleen war a yor seeni doom leen war a yor doom yooyu nag ay góor ak jigéen ñëpp ñu ngi ci biir ku ci man rek nga xam ne am nga loo yore say bopp mu des war nga caa yor sa way juróom nga neewut bu dee cenn la mu def ko buñ dee ñaar ñu bokk ko bu ko ci kenn mënta gàddu kon dañ ko war a bokk kon ni ñu sante doom ju góor mu yor ay way juróom mu góor góor waru jigéen ko noonu la ñu sante doom ju jigéen ji bu fekkee ne mën na ko wallahu taala aalam. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.

amna kuma sa ñew ci serigne touba ne ko man de dama ragal ñet serigne bi ne ko ku ragal ñet da ngay def ñet dan ne ko bismillah waaje ne ko dama ragal wetaay serigne bi ne ko del jang alquran waaje ne ko dama ragal ak ñak serigne bi ne ko lo am de ko bokk nit ñi waaje ne ko dama ragal gattu fan serigne bi ne ko del moyo toñ sa borom ak sa morom.

jamono yi serigne touba nekké keur gu mak ci ndiarém amna ku ma sa ñew fekk ko mu tok and ak kum koy nuyo leen neko ki sama wëlëré day mbirum lam mbolé mbir yi nekk fi danaleen ma bëggoon nga ñaanal ko serigne bi dal ni bërepp jog taxaw di dem ba ag ci buntu kër ga dal di joxoñ armel ya neko ana no def ak mbir mi dal ni tedd fi.

amna ko massa ñew ci sëriñ bi am kum andal bim nuyo ba nopi ne sëriñ bi ki sama jamm dama ko andi won dila ko jox adiya sëriñ bi ne bare di julli rakkay gudd bam noppé ne ko lo wax ko ka ne ko ki sama jamm la dama ko andi won dila ko jox adiya sëriñ bi ne ko boko momé dé ya mom

jeri samang naw di dog sa fi di jahan di fer feri ma def waju wet jo xamni wetal waraw nako ma def waju wet jo xamni wetal waraw nako waxal gaay may gotte ka soufel ci ay tagam ne len innakum hum yun wasum mahal bakam malay gumba saftil

ngay wa xam dana wax serigne touba lutax ang ara wedam taraw wala fak bob yaram ak wayu yepayam lu jungir rasulallah batin basab kharam taraw wala fak bob yaram ak wayu yepayam lu jungir rasul

biñ démé ba jup tuba bi fi ñek am ko xam da xaw am yermane ci ñu ñew ba jégg ko dal ko bay bo nga waaj ndax jégé nañ noni bu féké am nga loy nga nayo señ ñu ko sunu borom doyna sekk té mi ngi anam biñ ñewé ba aksi bañ dalal señ fiñ dalal señ ko ñu na sax diko layat señ mi léral ko la tax mu wax ko lola ndar gogum mu am fa ak dir waye daj fa cione met nak señ mi lam ci daj ci jëdaw sa ko ruhatuf dafa wax ni duma ko wax ndax du ay teggin ci sama digënde ak sama borom may tuddu cione te lepp nak tarbiya guma señ suñu borom don tarbiya la li am solo nak moy li ñi wax ci jaar jaar señ lu ngat ak lu ñew ñu am luñ ci jangal ñun ñu wax to nek bu ñu liggéey señ Touba ba ab cione dal dañu baye liggéey boole ko di jambar mom nak cione yi da ko daan doli ak gëna bëgg borom ak gëna sax ci liggéey dir bam fa def bam ñëwé lañ leen doon signalo ñepp xam duñ fa def lu bon duñ fa def dara lepp ci yow rek lañuy jëm waye na goor ñaa jigeen ñaa dañ fa jaxaso fofu la gis señ ñu xam ngeen fa ngeen ko doon def ñu ne ko mu ne bu ngeen démé suuf sa fété won kaw nañ ko tonni ta dem so touri ko te lu mujju tay bu ma gis lool li la wax torop masam bo xamne kuñ wax señ Abdoulaye Diop Kalsan señ mi da leen wo ci caisse di leen liggeelo caisse bam amé ab dir mu daal ubbi ba ñëw mu ne leen ku ngeen wax ci féré yi ne mo ci dakk nga war ñu daal di contane lool def na señ bi da ci and kenn ko yénaan diw sangam de man na nga war diw sangam de man na nga war señ bi ne leen jambi man nga war deug day wacce ci ak jaatam tabbi aljana daal di dugg ci bir kon moy tektal ne sa buñu massaana wax ba génn lañu wara wax mu daal leen tégaat ci yow lool nak dañ ko wara xam ta baña wor suñu bop baña na suñu bop yi tam señ Touba mom lu way yew yew mëno ko nax waye lo dof dof dula nax lu way yew yew mëno nax señ waye lo dof dof dula ku ma sa na ñew ci mom lo ko man di wax da na la tek ci aw yow kenn mu sa ñew ci mom li ma nan señ mom lu dugg ci nopam sotti na waye nak lam tey tek ñun ñi lay dimbali ndax bo ñewé ne ko dama bëgg nangam moy la am nga wa legi ñun ñiko fekkul mëna dem ba ca mom nuñ koy defé lool nuñ koy amé buñ ko bëggé am waye bu ne dalay tek ci yoon wo ko mëna am amna ku jox señ Alsandir ci sa bu gudd la si Alsandir da joge Dakar ñew andi asaka ci serigne bi ñewé ne ko dañu wax ne ku ragal yalla lañ koy jox señ ñu ko def nga lu rafet waye bo delo ci Dakar da nga dekkol nga seet juroom ñett ñi alcorane tuddu nga jox leen ko soko xamul nga seet ku leen xam ñu xamal nako bam démé def lona daal di jilaat ñent témèr andi waat ko ci serigne ne ko li mom addi la dama am ñett yo xamne dama ko bëgg te bëgg nga dimbalé ma bama am señ mi ne ko buma ko xamé te sama borom sant mako ta du lu haram dana dem ko mu ne ko du limay wax ke du lu haram ba ci ñëk moy dama bëgg doom ju baax dama bëgg itam buma faato dem aljana te damay jaay bëgg mu jaar señ ñoko yatt yi nga bëgg de dara yu mu ci dara yu mu ci waye dana tek ci yoon wo xamne dana ko may ne ko doom joju ngay wax da ngay dem ci kër go xamne woor na la seenu ñak lañu dundé nga seet ko kula bëgg nga bëgg ko ay bokkam bëgg la nga jël sa alal jula law def ko ci bo ci amé dem dama wax mu ne ko lolou koy man na ko suñu ne ko defal ndank neewuma dang ko ci am bu ko ci sa borom dogalé la wax mu ne ko dama bëgg itam suma faato def aljana mu ne ko da ngay seet li yalla di diglé nga diko def lamuy téré nga diko bayyi xeyna bo faato da nga tabba aljana mu ne ko damay jaay te bëgg muy jaar señ mi ne ko da ngay seet li nit ñi bëgg nga diko jaay te yombal ñëgg ne ko jafelu ñëpp ci sukuraat la lay nekk ne ko jafelu ñëpp ci sukuraat la lay nekk ne ko ja ji ju je mu ne ko xawma ko señ mi ne ko boy jaay da am ak sun borom yu ci war muy ak wajur ak asaka ak sarax yu mel non boko dul genn day gaaw bari su bare da ngay jaay su jaayo nga jeel so jeyo da ngay jeel so jeele joy so jeey tabi jahannam ne ko ju ji ja mu ne ko xawmako mu ne ko jeblu julli joxe jannatu rek may fe kon mom leppam da ko dan leral bo ma sa lo ñu wax ko mu tek na ci yoon da am ku ñew ci mom ne ko man day mbacki damay liggey ta melni liggey bi dama jigu ma bëgg nga ñaanal ma mëna am dara da melni dama mënta am dara señ mi ne ko man nga bindu mu ne ko waaw mu ne ko bindal ma baatu moy mu bind ko señ mi ne ko fodal masque ak lonku bi moy talal masque lonku mu talal ko señ mi ne ko jang ko mu jang ko muy may señ mi ne ko yoonu am ngok sa so baye moy may itam lañu sa so baye moy may itam lañu mu di jamu ngale mu leer mu gatt bari waanu lu nit